0: Na san shishe ya wadi ya guwa kwa mune betu ya buwapa. Emma Ghana Law Society ya GLS no. Wobe mune sampa. Wane eni womo sopa. Nejume diebia wane diebia no. Wane yese diebeya. Ebe buwa emma wane so etumi etu mpon. Ewo ejuma na wane eye ni mu. Na wawye sa wumpuntu unwa. Ni nanu ejina majority chief whip no HSA. Ni nanu efri onu hopa. Yerua Nelson Roxin defi ya makuwa HSA. Ehumbe yase wewi nanu. Supreme Court insense mahudu biya anwa. Ni challenges biya anwa wane femono. Owe ni na ebejina embrano so di andi ya Ghana Bar Association. Womo enomu ya executives ahudwa wane koko jina mu. Etumi edi edi ema womwa. Wande wane wafomu kura. Nze humbe yase wane ya diye biya. Wane behe nafe wane abafomu. No anje entumu ze u. Yansu di ya embre ni mfo. Enti yesu ye ni mumbra. Enti ya na motuwe biya pesi yetu. Yebe tumi etu no chese. Eha jene pa. Ye ready atuja. Ejwesa ohwe ensema hudwo bi nike za hudwo bi a ehu hia se obehwe na wabize bisa ho nsem ene ina ne etumi ekọ Ghana Bar Association no enchen a ene hia se ebuka kopen grofo abehwe mu abechire chiri mu abehwe mra no ansa na watumi etu hu anamon ene ti Mr. Defiamapo abo modia dia tuja chire se se wono wonsem bia no and won hwepa na afi won tumi enkọ Ghana Bar Association omo 1992 constitution no emu na afi won hwe na afi ensema hudwo bi eji kasa fa omo ho no won juna eno so na onfa empe enchirichiri mu ahodo enfa ehom na ewo ne kasa emo no odia tu dwa kire se ohwe ensema hodo bi ana na ekoso ewo oman emu titiru yamamra no ene ade no a bibibia no etumi ma ho fa anase obi afa ho die se obetumi abomode a etumi aye ade bi ope anase waka asem bi enzo ensem bi ono muna se embra ene edidia wona wo yemre ni mfo no se mpenifo ho no ma ho benya se wono so ebehwe na fei watumi edi se amra na so wadi a kire kama kama se de be betumi aboa ma ensem enkofa ensawo bia entumi enfamba Mr. Defiamapo abomode ade atudwa ekyere se ono ohwe ne jina bre ewo embrem numu a Ghana Bar Association womuno eyade a eba ne se wo omoya akrafo pa a woni di dwuma no ewo man konkro Ghana mu a wonhyere Asia sanenso ehun benya se betumi ehun se enu nti wona bambo ho ensem so beto ape nu ehun benya se omehwe na fi won bambo ensem etumi akoyie ne we yedi ensem so etumi akoyie yerei ede atudwa na ne kasem kura kura no eno de tudwa kire se sisi ai de enya de woni Ghana Bar Association wo competition bia obia de ne ho enti e koba se Ghana Bar fo na yi wodi won sem ohwe mu woni na se yade Ghana Law Society nsuno wodi won sem so na yama mu ekwan mo mo so atumi adi won sem fefefe se de bi obia nkohwe obi ensem o na nkohwe se bia ohwe asem ne hwehwe chichim we asem we hwehwe chichim no se nye sa ene tumi adi bante wo benya se obi bia e betumi adi ne sem pepepe se de bia e beboa e momen yatumi akoyenem ewo yene amamre ehonsem emu
1: Plan B FM Neo.
2: Abusuya shena so asugu so a uti awia pemtube kasee e o plan B 104.5 awia ye chia kwan e wo tema 2 and 3 chance no so na yebutu akasee ne sinkunya ye sire ne nkwabam ade ama bibia ye dem live o Facebook na Facebook no plan B 104.5 bomodia so betimi ato adwenchen de aba awia adwenchen de e bapa ye wie nso a ye sem nyina bo ya bekin kan nyina si mako etimi edi ama obibia yantu aso ewo apomdin ensensemu e se Ghana fo beka na sem bechen supan de a ani afim pimene ne edunu nan ansa na abato mren ba beso no ani ento abodi etimi ko supan ani amanyo ko biti se MPP NDCC PP na afes omo keka onyina no etimi chi Ghana shesu nyina mantem mako edun se nyina ekomunsem edi che Ghana fo se de edunu se Ghana fo etimi gina omunsem pa no so na omoto abade padi ya nomba kwa mbiya sombe we na umetimi ayi bibia etimi edi ya magana fusidabu ya ene apumirin se mnibe timi afani ntuma pa edi ya fra se mbe kebi ma ansana batu wa mreni babe sonu ene ya manyu kubiti se endi sama ikono mwuse mba kumu kan na efa apumirin ense se mwa omu etima bandada na ye MPP ama ikono uwe ense omu digu simpe na paso Efa oman gani apom de unse mwa. Eni adi a jinsem ama bane kura. Den oman peni. E yura nana adudanku kufa do. No hun koto kura kura nwa timidi kura. E di asima. Nen pempe zo gana fo etimiji peni epa. Na nyame yadum.